sayo na ikang kuya kinab biji kinab alam limlim urip kam mang na ikang pramana alang bau bisayo na ikang pramana alang liba mang na ikang bau kenam mang nyula ji aklunan na hibarik alang jiap pramana anah katarang sayu alang anklunan liminang.

0: nun ka talang gandang ano ko ado tugutaga.
1: O na. Ayun na, ko ha mulo di nagtaka-taga nun ito. Kado tatay, mupu alam ungay ka. Kan hao nan amin kala tinapagkuy mo ati kita kerangan ba. Wah, piknik ka jauh pala hinan.
0: Kajau tagu ha taga.
1: Anan talang ayun na pala binisipon niya banyato. Eh kan ha, milih saan ba ke? Palalo, pala ungay ba? Ong nan. Paling kat na lah, paling kuitok jaka blok malam. Jadi aku budak malam, hagri kote dung.
0: So,
1: asul aku dung, ngayang siya hanyi ngom.
0: Saya uka dah lah, apa?

yang meta o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ang gelok.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakin no. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to, ano no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya muni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti mo na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati na nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo ko na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko na kot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pano ti. Kaya ko guyo-guyo pano lo eh. Tonggon pano ko. No ko gamo to ti.
1: Bukan na ni, ako siya to eh. Bama, ako siya to eh. Kala didingan ko ni ha. So, lapay na. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido, di ano ni, nang tonggon pa nung, pwede nga push, kati push, kani nyuyo ka ni Bojang, po nga. Ido, ikup talo ko si Badali na. Mula ka siya mo nang, do, dapot, ano, ano, dapot. Ako bukan ni, ako ti, doga po na, diba ko, kalisin ko, gi, bakit, doga ba ni, na. Imo, ma, ma, nga, tarbo, os lagi, ha. Iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, matuwa tanong mo ko, ada, ado, hindi tuwa talaga yan, ado, ho, mali gayati. Asa mabuti mo buo ng kreta, ito gayati, ito na, pagi, bata pari.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahay!